0: to me mangi me de kisse sa parbe ngene ken pol bene pek madam maro you de ko matin ken eno a ti way pasane ye pierre bon kuru man pi ma pek ma report ga kenyo han de ko ngene pol ti mo pinga san pierre bitch we are your kurum han de chen kuru berde kisse sa pere bon a kot mo ma tedi po marbre ti ko ngiri chen ento di wo dugu ya pa ya bor kot ba ma urto ko ngiri urto ki di wo e mbili mi dario tana chel bi ko che pagati pasan pierre bitch a bitch kunim to ko mo che bene a mini mi da chel a ben picha ba chel ko ni chu ngiri ma pa dungu fanu ba ris mo che merke me ngati koni ki di wo botwa iguru amor no ka chel ko moro eno chen karo cha pa ri ka pe ngen be bor ko ni por cha ba ye a chel kre ka ngwen me iu tiano eno wa che to ki gum na mo pa de che ka gago yu dokumentin mo chu ma ngi chi di gris sas pere wa chel ken ba ya me gira ko moro moro ba para tuan yu dokumentin ka ne bere pi me ne poti pasen pierre bor via bi kuro en ne pinge klime la pa yu dokumentin ko manda bere a pol o boy pinge pasen pierre bor via bi iri chen berdi gris sas pierre de ku chel yet en ko ta po mar chu ma tuan kuno mo ngir ben sen pere iri vo tu ya para ngan korbe po chu bot gi ma tuan mar gi mi ngati ko ne bere ikir gum na mo pa de ka che ka gago pinge me ti mo tore ret ka kenyu we were to my bear and my to my daba man gina mini na when you radio gina mere ni no chin carcha pa bia rio kire ka pia ngwe bitch kuni porcha ba a chill kire ka ye a rio me you tiano eno wa cheto kana sub region tiu cho mangich mapilare ilera city ka chill ki ka ben murumu amurita u yam kole ata ka chill benekin a lepton u cho di gises sa pa bia bor ken you dokumentin kana pi ben man por 30% pia bon ngwe chi pi mere pek man ba pete ye u ping mere pek man di bron ti chane okay ir chingu ber di gises sa chi pia ra bi chel ko do mo ngir bolgi lan sa prison ko ri ngi ndagu ra popol ko mo ngir bolgi ko ri gidi cheng idi wo dugu ya pa wi bo ngal ben ken ko do pek ma tetek bolgi ko ni kidi wo la win radio bo ay milimeter pa wi de tona bi chel ban bi ko che bo kante pasen pierre bor yo bi ko ni tore ilira city kiga bi mo rum ko bo che ma tetek bo to ko ni bir ma pek ba wi milimeter para de tona bi chel bin bi ko che bo kante pasen ken nero pierre bor yo bi pore bo pinga pasen pierre bi ra bo ngen do ro mo che pi cha wa yari o ko ro ko ni menu lera city ka chel ga bi mo rum e o de ko ni kidi wo chen o carbon ki cha wa ye a par ri ka pi ngen bi chel ko ni por cha wa ye a chel ki ka chel me yu tiro eno e wes na le rua city ko boko terigo yumbe maracha au chobere mangich mapeme to to eno e digise sa chira pa via bere ken yu dokuma tin kan eno pi mane 40% pi ara mo ngi bi chel bere kuro and of course e di chengure be digise sa spiru wa boro ko ti di chengure bol game pepe ba milimeter ari otana ngwen romo ngiri maro paraj pe nako twal man ngi bi ngieti karu chengkaro ame ken yan bere a di wo dugi pa via bere ko do pere chi o carbon ke chaba ye meno a part de quelque rapport pe car chaba de rapport bi je dek kapor ko ni chaba chel kre ka pa me you tiano e campana city u chuma ngit ngit mu mapewa che eno e decrease of the power we are bitch again ngit ma pere tem you dokuma tin kare o pime report di percent mi a chel tang en pol gre percent pier bi chel ken maru ka kenyo so pime bolo full pui campana you dokuma tin e di chengber di kisa sas pia de bru ye de campana ba ko ni ngiru kunul manok mi mi ra chel tono ba ngwen be mu che ba ko ti percent pier a bitch we bitch campana il vaut que pa bir bir ngi dabo ke kor me ken man gemi ngi ti so chingbe de carbon kuno chawa yemeno a ka chawa para red ga per bicho chel ko ne por chawa chel a chawa para ga per bicho ngwen me you tiano en monica pion chigre bot drake ilo bi uganda ka kan i forma pa para komaro ka chel ben kitwin campana ke bicho campana nge penti mangi ma da kuno ko ar ke kore la win radio i o dieko machar kuman anyway wadu chen mar speak fm dwan ma pegek but of course nenden we are looking at me and me limbotin limoduk ali mia chel chama chel khan di star ario adekaboro star chel star ario jero ashka kenyo we are pong kumi donyati on the speak fm ali mia chel pata you do come tin I mean mia dek so ameritano ka chel chel ka mia na wa chel koni moro nonya tv chi bale yero di khon popo yel matwan hamiu atwega atwega even me kawana ne kawana ne yego to pera obera di twal so chi don ga ti olympus speak fm kwani el fario ken ki chima migin don ga ti berkin gulok la gumkom mo bono ali ba yemiya chel kuru yu dokumatin kuno ba poko apoa we di ni mia dekana ga di maloketi mia dek bora yu dokumatin mia chel mia chel mia chel ayar ga ti botin kore kore mar speak fm don ma pegik yup me ya bwen la win radio
1: Pero ko win weather update. Aloha aloha paping. Kit matika timekwede. Kipira poru ya bungwan. Tonnea beach. Speak farmer. Duon mapegig.
2: Puri tika buru. Unwe tika tuaru.
3: Anga tele choka kumdabe.
2: Ya boy. Amaru sujos. Manjub me ya boy. Kikiki.

0: wa waju ni bon ma pegik watika waju bon la tedar
1: ya do wexu kany kuriti mara ya da ma ken diga katen yi cho kany ni na anela ti cho mu mu ke ker mu abi nu fu pe ana be ru pare ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon la tedar
2: mon ye diga ke lo ka ken lo tar ma do re di ko tu tale mon ya cho ne wen kun be geno ya ki la cho wan ku me mo wexu ku berene Korong tiya koga koga mana agen ota mir lonyo koge kena chap county pian mon ge gen pete angera nga mate ya ki
0: wo mining ne chiki galuang I rum malamal mano te ha mete dero we ho be di piera buru ya bungwan ton me a bit speak fama bon ma pegik Yil tuane kade tuwe kakenyo speak fama piera poru ya bungwen ton na bitch video ma meki tuan ma pekik wana yo teha metedero I winywa winya I biniang

ngat mo chwala message po to yo nyela winre waje Captain K tia riri mo ke mieno chanta you are delaying okay sorry lewin really we don't get da kiaga bichel ke kan wak no lo ngay ko don ke kan ye leblo now ye wak ngay baba ye ra ta mo ya tia ri ento ngay ni ngat mo ma po to ko kombedi chan ni ngat ma po don ye chawa ni mogono ene dok la cham chanta chawa pakat nyo mogodok en la cham chanta e ken jo pa mo ke be min ge ko tera tera men pe million chel make yo boni en gen mo wa anta mete a be min ge ra chanta ni en chanta ni ken en be put pe no ko be ding en be be danya ko bori ni en mo ke kan an ro do ni mo no yi ra ne wa go ara ra da ke cha ko war ba yan Captain Chokana le Jerry so la win re be kwany we chel no wa do nya ti wa lo nge le mon ke lise gwen anto a be we ko anero by the way danti donyo ba danti donyo ot chok pong herma foot pie or pong atika nena dong dong ke dana beach da, no dana ngwen pie nena nga dana ngwen yeah okay dana deck yes donyo go is ta a rio a deck a boro star achiel star a rio not ash anoyo star a rio a deck a bor star achiel star a rio not ash donyo ko enadu chen kinge we chele kenen bendan or pongo ko manu dana deko donyo.

che yung elis kwano logangea ni tap. Amin chante ko meno ngoma no tie pian an be da na na olo kan ba an chate ne kan ko ngata chok si te kan ko ngo lo wa na wa ba wa le kiri wa me gro ya la mien ar ke kan da de wala pian pol chate ne politika ko nyu ket menen ne menno in fact tika tie ko target pa management mi speak pian ke mere olto ko kon school fees ko wel chamo ot ko tim ket manu pigi tego en ket mo yo ko de ne ket ka mien botin star rio dek aboro Star Chel, Star Ario, not Ash. Yeah, atika mieto dano dang angwen kikan nakanen no anen dana bit ku belcha anen ngar chel donye. Ena wea chel tumi, wakanen jodi manu donye. Teko pong ni tap, adugu chen ka kany, abicha kukwa na pa, mi uja chel, no limi kumi. Bat gena chel mamiri yininge, kwanya kwanya wek chimi ku beri yamu, pe chok ngit redi ucha manu atika mieto chente. Kainene donye, kede donye wala wu, Pengen, nir matin mogono nir ni.